0: You're on Eagle FM 95.5, Lauren Wood. A song called Fallen, 8:15 right now. Time brought to you by iBerry. Para sa healthy eyes, mag-iBerry araw-araw para sa malinaw at protektadong paningin. Available sa leading drug stores nationwide.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
0: Keep your afternoon light, easy, and full of great music. Whether at work, on the road, or simply taking it easy, let the good vibes flow. This is Afternoon Chill, Mondays to Thursdays, 1 to 5 p.m. Less stress, more music on Afternoon Chill, here on Eagle FM 95.5 for the love of music.

0: Araw mga suking tagapakinig, kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
1: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako narating sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
0: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
1: May kaibigan na nag-suggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap.
2: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Eagle FM.
4: Eagle FM.

0: You're on Eagle FM 95.5. It is now 9:02. 9:02 is brought to you by Iberry Alaga Samata. Puyat at gadgets, don't strain. Stay sharp. Malino ang bukas with Iberry, available sa leading drug stores nationwide.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Suzanne. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
2: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng Iberry sa daily routine ko.
1: So,

on string, like slow spinning redemption. Ang makatang ulamat kami, ang mga bayad pero kumapay upang masubuk.

0: Na-miss namin yun. Ikaw pa rin. Kayo pa rin. Letter Day Story. You've been around for how many years na, Dex?
1: 23 years.
0: 23 na. Years. And you still do what you do. You still love what you do. And ikaw pa rin, di ba? It's a milestone for Letter Day Story, if I'm not mistaken. And another song, Martillo with a collab.
1: Actually, that song was kay Glock 9. Tapos kami napili niya to collaborate with him.
0: What? When? Anong year yun?
1: This is 2010 to eh.
0: 2010. Sige, may meron akong bago sa Thursday. Kasi lagi sama-sama, ikaw pa din. Oo nga, may Martillo pa. So, what are future plans for Letter Day?
1: We're gonna shoot a music video for Sana this coming weekend. And
0: this weekend na.
1: This weekend.
0: Yun. Kay BC, no?
1: Yeah. So, ang ano naman, so sa mga yung nakaraang kasing shoot na music video namin nung ikay nawala, so story. Ito naman, shoot naman kami ng performance video. Kasi sa mga music videos namin na napanood, more on story, more on ano. Ngayon naman, gagawa kami ng performance shoot talaga na parang...
0: Oh, in all angles.
1: Yes, ganun yung gagawin na. Parang live na, ano na, para iba naman. Matagal na rin kami na hindi nakapag-release ng music video, more on reels lang. So, yun, excited kami dun. And also, may mga upcoming songs pa kami na we're hoping na... Ano rin, mga pag-promo rin ulit.
0: Of course. Lagi naman kami nandito. Yeah. And that would be a music video and then more songs to release. What else? Ito na, gusto kong tanongin.
1: Okay.
0: Sana. Story about Sana.
1: Well, story about Sana. Parang every person or individual... Laging merong ano, sana ganito na lang, sana ganito, sana nagtrabaho ko dito, sana. So, hindi siya actually para sa pag-ibig kasi halo-halo kasi lahat na ano, pag napakinggan ng kung sino maka-understand dun. Kung baga kung isang tao na parang sana hindi na lang ako, hindi na lang naging kami, sana hindi ko na niligawan. Tapos merong isang ano, sana hindi ako umasa na sa ganitong opportunity, something ganun. So, halo-halo lahat ng ano. Ibang meaning din doon pag may nawala ng isang person. Parang sana ano pa rin na ganito pa rin tayo pero wala na eh. Tapos yun sa huli message hanggang dito na lang. So it's all about acceptance na pag nawala yung isang tao, parang yun lang, sana lang naman. Parang ayo, pero wala na eh. We need to move on. Parang ganun.
0: Inspired by ano ba to, Dex? Bili ko sumulat nito.
1: Ako kasi nakikinig lang ako ng Lainey noon. yung vibe.
0: Yeah, yeah.
1: So parang
0: it's giving Gen Z.
1: Yeah. So pinapakinggan ko ano kaya parang hinaham ko lang ganun lang tapos ano na nag ano na lahat, nagtulong-tulong na kami na eto ganito yung okay lang kasi plano ko sana solo pang project lang. Pero nung napakinggan nila, nagustuhan naman nila. Sabi ko paano natin ma-pull off to? Sige, tapos kinausap namin yung mga kaibigan namin na producer and yan. Isa sa co-songwriter ko pala dito, si Yuri Tesorio, yung kaibigan namin. And tumulong din siya na to correct yung mga ibang lines na medyo redundant na. Tapos nakapag-contribute siya. Ito na feel ko dito na sabi niya may nawalan kasi akong loved one. So, isingit natin to na medyo ano lang para hindi siya yung message para lang sa pag-ibig kasi
0: It could be a loss of a loss of a job, an opportunity, not just a lover but a loved one, lahat ng sana. Lahat ng sana at lahat ng tao may sana,
1: may sana,
0: diba? Yeah. Wow, that's
1: pero ganun sana ganun pero yung message ng kanta, parang hanggang dito na lang, tanggapin ko na lang, accept ko na. It's all about acceptance.
0: Yes. And would you consider it as this song, ito na yun? Consider a comeback or what you would describe this?
1: For me, ito yung parang song na, or sound na masaya kami kasi nakapag-release kami ng ganitong tunog. Parang hindi namin akalain na sinasoundtrip lang kasi namin yung mga new wave na 80s. Ganun.
0: Yes.
1: Tapos hindi tayo ganyan, maingay tayo. Tapos nung na-produce namin yung song, masaya kami. Parang sarap lang tugtugin.
0: Ito yung branding nung Letter Day.
1: Yes, and also, ito yung song ko na komportable ako kantahin. Kasi hindi puro pasiga, puro relax talaga.
0: Ah, relax. Okay. Yeah. Sige, gusto namin yan. Gusto namin relax. At the same time, mag-emo ba? Medyo since we're doing Wasak on Wednesday. Okay, so
1: relax
0: before...
1: and nandun din yung...
0: At yung acceptance, no? Acceptance. So, and we're excited to hear it live. Your social media, where could we follow you?
1: Yeah, meron pala kaming bagong social media, bagong Instagram. It's Letter Day Story Official. We have TikTok.
0: May TikTok!
1: Yeah, Letter
2: check
1: Day
2: out
1: Story.
2: Yung, check out yung TikTok. Nagtitikidong si Dex.
1: Facebook, the usual Letter Day Story. And yan, YouTube official, Letter Day Story official. So, sa mga gigs namin, message nyo lang kami sa page namin and look for Mike Chua. Pag i-book nyo kami sa mga kasal, mga binyag.
3: Kahit
1: rock or acoustic, kaya namin yan. Basta.
2: Lahat yan, game. Lahat yan.
0: New wave daw, new wave.
1: New wave.
0: Game.
1: Game.
0: Game. Game.
1: Tugtugin namin game kayo yan. Para sa inyo.
2: Lahat game.
1: Basta makita lang yung mukha ni Nico doon.
2: Magtitigidong ka nga doon eh.
0: Abangan namin. Silipin ko agad yung yung TikTok talaga.
1: Yan. Yan lang. Thank you sa lahat. Sa mga families namin na wala nandito.
0: Shout out.
1: Shout out. Ikaw, Nico. Shout out.
2: Shout out sa aking anak kay Viola Kaya Joy, sa aking misis kay Kaya, ay kay andyan Danica Garcia, sa aking ina Bernardine Ignacio. Hello sa inyong lahat.
1: Ayan. Ikaw EJ. Yan ang
4: shoutout. Yeah, shoutout sa family ko, sa kids na listening yata ngayon. And yung wife ko natutulog. Sa bowling. Sa bowling.
2: Aha, oh, the bowling group.
1: Ito naman si Jaycin. Parang hindi mga nagsasalita. Dapat mag-ano naman siya sa mic.
5: What's good? Hey, shout out kay Aryan Marie, my love.
2: Hey.
5: Takit sa mga
0: Actually, there's a message on Facebook Adler for JC, Rain Cagas.
5: Sir Rain,
0: yeah, from SJDM Bulacan. Susie Atienza, let's, before you sing your song, Johnny, Rufir, JL Velasco, Ms. Lita Baldinaro, Ruel Buntog, Joe De La Cruz, you know, Kuya Dex.
1: Hello.
0: And Juan Miguel Gamot, yeah. Okay.
1: And sa akin, sa family ko, kay Kim Helito, and sa mga pusa ko.
0: Ilan to?
1: Walo.
0: Walo.
1: Pinapakinggan nila ako pag kumakanta.
0: Cat lover. So, we're excited to hear it. Sana, this will be the last. And more success for Letter Day Story. And thank you for gracing Eagle FM.
1: Thank you, DJ Jam. Thank you for having us. Eagle FM, thank you so much.
0: Yes. And once again, on the Eagle FM stage, Letter Day Story with Sana, Eagle FM live.